Nda, chenda, sembesayo, mwenda. Endi simiri ziro msanyu msanju emu, chenda na msanju, chenda na mwenda nkaga. Akasimu nti mwija kwase mikono ebiri, mukama bahe mugisa ne mubamanyisa bambi. Ekirango ni kyekyo kandi ne bagamba nti omuntu onaginzire ajwa ile esaati nda empali ndayira yonka ataroho esaati. Muntu ogutatereire ha mutwe. So mulamurora bambi mutateera ekirango niko kigambire kandi mutera hanambe ezo singa muraba mu mufunire. Rundiki na nyo musoka kunteerera musano kutera ha radio han mugamba nti ha omuntu muku gamba likunu mkichweka kiti na kiti atulirize. Omuliza wetu mulungi wa KKC Radio.

0: radio.
1: Hello, sir.
0: Yangu ankwenda kuija na lingala za bandi wewe.
1: Wewe program.
0: Ah.
1: Kwa sana mimi ni wapi sima.
0: Wanji? Netuwaka.
1: Kusima dida mavaa.
0: Ego kusima dida.
1: Ata mramo gwenye guhuri. Kalo nyoka angambe, ulikuwe ganga mengesu. Kumanyo mkaza yendaki, kanyo naiwa msai jogi yendaki. Haa, utaba mkosu wabonde kende rao, wakua wakoni manyanga menge. Ida mavale ndo.
0: Webali muno, aha. Obutamu wachitibu haa, ulikate no musoja soja no mwaga zabandi. Harona inyo abakazi umurengi sireza wewe, okwe pamparika wa msaijo kuenda kuruwana na wewe, msaja na atoza na hukutera ni hauru. Halo!
2: Halo!
0: Ah!
2: Haba saka boy.
0: Ego haba saka boy.
2: Umutungu uifire.
0: Hmm.
2: Yetu kani ya wakazi kujama muzeku uichizi na nomu sheja. Chira achigu mire, umukazi wa mugama ukolea chengu tali enu. Kandi wawona wayale wale takasete nga utazijatuta ntalirevo ati kandi na hiyo na ugama na andaa haa waenda kundeta ufizo ngu wata uchere lezi wawona takasete ntati ni wawona nalipule njima magezi ata usangaho mwena muta ichizi ingana mwena mwade mpene ki ingana ato ulecho kwa chivuru ata wenta buketa eta mgomu maka ikali mpaka kandi kandaa na sakuno kabula.
0: Webale muno haba sakabuoya, akusemba yo ni wonu. Hello? Radio?
3: Hello?
0: Hmm.
3: Biencha buguara.
0: Biencha buguara.
3: Webale samu mtuogu.
0: Hmm.
3: Samu kugambiri. Ama kapa kagamba gatu ungu andumu. Hatu msaija. Omanyire oswiro mukazi ikyo kubanza banyo mukazi kya kukira kuenda na iyo msaije kukira kuenda kano msaije haro mukazi genda ampura uwa mutekeho enkuragana mukateireho enkuragana iyo mukazi no msaije omanye ori musinguzi makagawa. Upote tijon kurangana before angamba nyengu mumakagawu ule mebi na mkaza ijafuka angamba nyengu ata makani galio mbi umsaija uine kubani mpanura makagawu na mkazi wawu na abana wawu mkumkuliki intu wiki jimu yincha kugwa nda mkizevoo na pakalifaiti ndiwa nda mkia voo.
0: Kali.

bwirwe ebitakwasirwemu bakumweta Moze Kigongo iwa kwende byana byempunu ebirungi ofoke musibiki owomulembe mbagambira obulimi nobuliisa bigenda byona handike namba yesimu enu iwa kwende byana byempunu handike namba yesimu enu iwa kwende mbibo yebicholi enamba ni yemu iwa kwende bigimuse ebirungi esimu ni yemu eyo eyo raterawo eri 0783 kinana na mnana 0 8 0 0 8 3 kinana na mnana 0 8 0 8 ujia kuwa nubaza na Moze Kigongo atulirizi hii namba yesimu ni yeyo 0 8 3 kinana na mnana 0 8 0 8 ofune mbibo yebicho le nungi ofune biana biempu.

FM 91.7 FM agamba ta changa kuna kulala changa kuna kulala ee uchanga mnywani wange mnum ee changa bali kubali ya radio inywe na bali ya radio akairi nkakano bali kuwa mtulirizi ba mama bakutekaniza kyarwe bagiyo nga musala abakutekaniza kyarwe bagiyo ba mama tubaramukize mwe bali kutufaho mwe bali tugonza.

0: inyo abakuru mbibu wa stani, stani zikuwa talibaniza, obusinge bubuzire, omumaka amaka gali habutengenene, kasoko suwera mukati haba yomire embe, nka kugamba na bitumu hairwe, akaijaizire, na bitumu hairwe, akukusabira kandi noterera, akusimbe sara, ene gibeta sigose ili oreja no hotora atulirize. Na mwekio, iyo borane nda kuranti obusinge bwabaho, omukoko, oruzaru rubuzire, olimusaija amakaga buzire, okwenda kuswera, olimusaija, oba olimukazi okwenda kuswera amakaga kalema. Na bitumu hiru akusabire bisirane ebyo nibikuwabukawo, nolioka, nofuna amakakanda gorterekero. Nyahura sente tinzisangaho, ngira bizinensi yange baitu terubata, ebintu ebyange bikaziringana, na bitumu hairwe, muterere hanamba yesimu enu, obaze nawe. Tera hanamba yesimu enu, obaze na bitumu hairwe, asobole kuba na kusabira kando terere. Namba ya yeri ziro musanju musanju, emu. Kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana, uja kuba nubazana na bitumu hairwe, ziro musanju musanju emu, kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana, uja kuba nubazana na bitumu hairwe atulirize. So namba yesimu ni yeyo. Muterere akwe sara enungi muno. Namberi ziro musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ujia kuba nubaza na nabitumu hairwe. Atuliriza kaga dikibali community radio. Akusabire kando terere. Chindekiri. Dakika makumi abiri msawemu. Sawemu nekichweka tujakuba nitujane vila angu na hona lipojua ni babi hateng. Kala chindekiri. Ziro msanju itanu ibiri msanju ibiri mnana ibiri emu emu. Abanyeno vita ba Emma Enterprises. Emma Enterprises. Aba Emma Enterprises bali murubuga rwakaga diba kutunda pikipiki eziko zereho nibongera nibagura pikipiki eziko zereho. Na habo icyo yiwa kwenda pikipiki eko zereho kandi iri nungi. Tera hanamba yesimu ene inkujya kusomera. Iwa kwenda pikipiki eko zereho kandi iri nungi handike namba yesimu enu. Na iwa ine pikipiki no gitunda handike namba yesimu enu. O ine pikipiki yawe ko zereho okugitunda buti bafire yo pikipiki chikaki. Iwe tera butera baije bakwe sente atulirize nibo aba Emma Enterprises okwenda kugura pikipiki eko zereho kandi eri nungi tera namba yesimu enu bali mu ruga rwa kagadiano namba eri 0 musanju 82 kinana nemu mukaga na mukaga 5 na muenda 0 musanju 82 kinana nemu mukaga na mukaga 5 na muenda oje kuba nubazana ba Emma Enterprises 0 musanju 82 kinana nemu mukaga na mukaga 5 na muenda oba terera manager muhereza hebwa hamisanju esatu 5 na muenda abiri neemu asatu na munana emisanju esatu 5 na muenda abiri neemu asatu na munana oja kuba nubazana manager muhereza hebwa aba masanyarazi mbara mukize mwebale kuba muri yo mwebale mirimo egimukora aba masanyaraze mu kwinura gabo byo batakabayire kwinuka kitegereze he aba masanyaraze mu Tereze yeah I'm telling you mu Tereze zire mtsanje 5 2 msanje 2 8 2 mm sobele kuba no bazana yitwe no radio abanyine bita ba Yusuf gadgets aba Yusuf gadgets by ne smartphones alone hamwe za cash aba Yusuf gadgets bali ha Market Street opposite numukwenda tuli yamureba by ne simu za alone smartphone hamwe za cash kandi habei laisi nkakugamba ba Yusuf gadgets simu baziha heru ya Uganda nikiorora abantu bayikaraba simbire line habo kuba beki bakora ni bakimanya esimu zabo bakuguza bei ya Kampala habo kuba bwe esimu bakuziha heru iwe handike namba yesimu eno baze na ba Yusuf gadgets of ne smartphone ya loan obe ya cash bei laisi e namba yesimu ya ba Yusuf gadgets seri 0 msanju msanju 8 10 na msanju kinana nemu atanu na ibiri zero msanju msanju munana ikumi na msanju kinana nemu atanu na ibiri namba yesimu ni yeyo zero msanju msanju munana ikumi na msanju kinana nemu atanu na ibiri uja kuba no bazana ba Yusuf gadgets atulirize. Okay, lete simu ya wala. Oh sorry, navayo navayo. Okay, hala
1: halo mwenitu
0: wanjisebo
1: wala kutuereza
0: na ikuliriza
1: kuna ale mweza ya rohanga kuruka kilianga kunu hatika mwebukia wantuba wangu
0: basatu
1: mweza tinka mwurenye vali mkuru wa andela udimasta kiyanga nwa boda boda
0: ego
1: awataka wa kiyanga wona mbara mkizi wa muna wa mhorume wale
0: ego mkamua
1: nabe mreita wa mpamba kienzigi
0: ego
1: nabe mamire muheza biaruhanga kiyanga wona mbara mkizi
0: uwebalo muheza biaruhangu ba ino mbu zero
1: ino ya kaipa vizionziti mkara mkuliriza
0: kare tata
1: kare mwenoite
0: kare wektinisa aha muheza biaruhanga likirianga na mkizo mnyo anuangu muheza biaruhanga akura na wa rink bus onda mkizi nadi ya onda mkize mnyano wange nadi umuheriza bya ruhanga akora na ba rink bus mu rubuga rwa kagadehan onda mkize nadi demani bindekere ona gambire niye Julius ndi chakabadima chakabadima hamuji Edward webale kuheriza ngarukira mwe namba ya Moze Kigongo kali sibu msaija gambire mugarukire mwe namba ya Moze Kigongo namba ya Moze Kigongo nkugambire Moze Kigongo aine mpunu zo mulembe iwa kwenda kufoka musibiki wa mani omulingo nigo gumu Moze Kigongo aine duka yembazi giye birime hamune mbibo yebicholi aine mbibo yebicholi enungi muno tuli musizo ni bayiraba muhikire mbibo yebicholi kwerere miezi 2 nekichweka ekwerere miezi 3 ekwerere miezi 4 hatikiri haliwe ni baba Moze Kigongo na bwekyo muterera namba yesimu wenu tera butera namba yesimu wenu 0 musanju 8 isatu kinana na 8 0 munana 0 emu 0 musanju 8 isatu kinana na munana zero munana zero emu wajia kuwa nubaza na Moze Kigongo suwe namba yesimu ni yeyo zero msanyu munana isatu kinana na munana zero munana zero emu wajia kuwa nubaza na Moze Kigongo. Hello
2: Edwarde bali kuja kutuhereza.
0: Kale sebo.
2: Ono bali tena rubatse damu subasugi king. Na kitu fila nyoka ambate wonga ni wabu.
0: Basatu.
2: Enda mkizi wewe kono kwa Edwarde kia pata na resi kikenga. Halomu kiumuzi matia uwa manjina wa ingi kichoma kia Yesu. Habataka wa subasugi kenga muhangi kanyango mabona wakali kakali sabuka hondi wa namba kwa nejo wa wajuru.
0: Kale sebo, kale sebo, kale sebo. Hello. Wanji
3: kona chamu hili nyambuli
0: oha
3: alichuwa mnyambuli
0: egu mwene waitu
3: Jeva mwa Edward.
0: Na ikulirize nganjani.
3: Ukura ni rono koka ni nga Edward.
0: Eh.
3: Mtopia maza na iwe.
0: Webale.
3: Na pati safi mwazaruhanga nyambuzi.
0: Hmm.
3: Kana chairman kafe Emanueli.
0: Hmm.
3: Yara mchao na chairman Bonifansi.
0: Hmm.
3: Yara mchao na familianga. Yara mchao na izara nyo seremancha kwa dima.
0: Okay.
3: Nyamkiana mga nyambuzi na virungicho mnende na jinsi fini kavuga chwa mnyambuzi sikari endo
0: kari sipu. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ono sekitoreko kurugamu kumbu.
0: Ogambo ta sekitoreko.
4: Sekitoreko ta ino kujamu.
0: Ramuchiyo basato.
4: Mkuramuchiyo avata kavangi wa mkumbwa vona.
0: Ii.
4: Namuna mkumbwa isti.
0: Okay. Kanura mukyanka yesimbire ehembike ngere bukenga
4: kandi nkaravaho ira
0: webale tata
4: wego baba
0: nkuhuro kubazo yebambire nkengo mazakabumba
4: yego gira
0: aje se kitole ko seki seki seki walaki ichindu chokula vinga chindekere mama nyabo Chindekere Abireke kubango lina singa yenzi. Hello.
5: Hello.
0: Sebo.
5: Ya mwajadele seno unijira makasama hanga.
0: Uri nkai.
5: Nijira kuchinda sangwale.
0: Ya kuroba shatu mnyuanu wanji.
5: Ndaba zanu mkazi wanji.
0: Yes, sebo.
5: Ndaba zire wanji. Mbaba dani. Angwa baba kasoma njebo nabara mpagira akantu kanja kinto ndarukoke kwanga. Kindi bwa gasezi na ihati azatora musebo.
0: Okay.
5: Rokike na kamana.
0: Kale sibo kale sibo kale sibo. Mukayikuru wange genetic kitoba hoima ankura mukize mama. Genetic kitoba hoima mama ankura mukize osibirota. Mukayikuru ogo mnywanu wange mno kanda ngonza mno. Mweta mkaide geneti kitoba. Mkaide nkura mkize. Ok. Leka tugaruke nebirango. Na hono libo juwa nebabe ya teni. Otaruga harwelio. Atende nebirango. Atende nebirango. Atende nebirango. Yere nebirango.